chom nang akhing nam nali na studio mai chi kan ma wa pa point ne cha hang mane kham tai kham ti ho thu khai mai su jo ho.